0: canguichi. Dios solo pague taitamito. Paisatagmi to cuipe ajikunata kushpa, paipa huawakunataka cuidasca. Chaimantami, kutin yata, ima yatapis yachanapag samukupane. Aji yachasunchi. Sukutime, shuhatun to kushka ronaka, piwan mana rimaspa, pi matanik pipis mana kazushpa, paipa yuya yata. Paipaj rimas kazata valichispa purih kaskakarka. Chasnaya causa kukpimi suk yaki tiekpika piniskata mana kazushpa paipaj munayta ruraskamanta hatun yakipi urmaskakarka. Chay yakipi urmaspatajka hatun tami mancharishka. Kikin munayta ruraskamanta chasna tukuskatapis entenderishkami. Chasna hatun tukukunami mundo pika yajitak tiankuna. Paikuna mantami, maka nakuikuna, zaktapi buja kunapis tiyan. Hatun tukukuna mana tiyak pika, chaisina zaki kunaka mana tiyan manchu. Hatun tukunaka diablo mantami. Diablo mi punta manta hatun tukushka manta, Dios pak nyaupag manta karo yachishka tukurka. Sinakak pika, iglesia kunapika, hatun tukukunaka tiyak chuyo yachin. Carita, y mata y zangari. Chay mantami krikunaka hatun tukunamanta cuidarina kaskanchi. Hatun tukunaka mana Dios pahmunaichu. Chay mantami mana hatun tukunata yachana. Dios pahsungu monaska warmika hatun tukuna munaitiak pipis yajitakmi cuidarin. Tukuikuna zatagmi hatun tukuna yoyaitaka charinchi. Pi mana hatun tukuna mantaka karupi kausancho. Sinakak pipis, anchurih kunaka anchurish kanchigzami. May ratukuna zami hatun tukuna yuyay misasa ninja. Wakin kunaka chaitaka manatak misay tukun kunacho. Sinakas papis, paikunatak fuerza rispaka. Misan kunazamangmi. Misay pahkak pimi Pabloka. Ama hatun tukuspa, ajishunguan kaisuk chaisuk, kuyaiwan yakinakuichik nikun. Pablo kausaku ipunjakunapis, krih kaska hawa, mana harkari tukukuna tiakpimi, kaisina kisgaska. Sinakakpika, mana kunan yacho, mana nyaupa yacho. Kipa kunatakarin, astawan hatun tukukuna tiana kaskatami, Dios paksimipika wizaku. Chasna tukuna kaskata yachaska mantami, Diosata krikunataka yachachiska. Ama, nispaka, harkari tukuipah kakpimi chasna niska. Mana yanga manta, mana harkari tukuipah kakpika, ama ning manchukarka. Hatun tukunaka sungu mantami yuksi. Sina kakpimi, aji sunguan, kaisu, chaisu, kuyaiwan yakinakuichi nikon. Chay mantami kaita yachakuk panitaka. Kikimpis hatun tukunataka uku sungupi charingimi. Sinakakpipis chaitaka harkaringi. Kikin mana harkarikpika Dioska rikukunmi. Kaipacha runakunapis chapakunmi. Ima mantatak chapakunmi nini? Chik. Krihkuna, nyaupaya katihkuna, pusakuna, kantahkuna. Ima kakpikarin chaparakun kuna. Chay mantami cuidarina kangi. Sinayatak Efesios 4:23 pika. Chay pakrandika kaisuk chaisuk aji kaichi. Yakinakuichi. Cristo manta kankunata Dios perdonaska sina. Kaisuk chaisuk perdonanakuichi. Ningmi. Hatun tukuspaka suktakunataka mana balichincho. Suktakunataka yanga kaskatami rurankuna. Dios paksimika astawan tahka suktak kunata ama yangan chispa, astawan pis kikinta yaji kaskata yuyachungmi, munan. Diabloka chaitaka man munancho. Paisa hatun kanatami munan. Sina kaskamanta, maihampi suktak kunata mana bali chispa, paisa aji kaskata, yachak kaskata yuyaspa, hatun tukukunaka diablopak munayatami rurakun. Chaimanta krijunaka hatun tukuna kikinpi tiyakpika harkarinatami yachan. Harkarijkunaka pitapis alli nishpami kawsankun. Mana harkarijkunaka pitapis mala famaspallami kawsankuna. Krijkunami chasna kawsankuna. Chasna kakpimi Pabloka kutin kutin. Chikan chikan llakta kunaman yuyayta kuspa kishkaska. Chaimantami Primera Tesalonicense 5:11-15 kama rikukpipis kasna uyllaku. Chaimanta kankuna rorakushka shinallataj kaisuk chaisuk yachachinakuychi. Kaisuk chaisuk yachachinakushpa kriskapi sinchiaychi. Kankunataka kasnami minganchi wawkikuna apunche Jesus manta. Kankunata yachachispa kunaspa trabaja wawkikunataka allinichi. Paikuna allikunata ruraskamantaka allinispa achkata kuyaychi. Kankuna purapis allikushi kawsaychi. Kankuna manka kaitapismi minganchi wawkikuna. Killakunataka rimanguichi. Mana katisha nihkunataka animachinguichi. Kunanlla krijkunataka yachachinguichi. Piwampis ama utka fiñaringuichi. Rikichik pi ima mana allita rurakpipis ama chayllatataj rurankichik. Chaypak randika kaysuk chayshukpak allikunallata ruraspa katichik. Tukuykunawan allikaychik ninmi. Hatun tukunata harkarijkunaka tukuykunawanmi alli apanakuna kashka. Yachachijkunatapis alli nishpami kawsana kashka. Shinallataj killakunatapis mana katisha nihkunatapis kunanlla krijkunatapis paikuna imashina kaskata rikushpami yachachina kakpika yachachishpa kunana kakpika kunaspa animachina kakpika animachishpa kawsana kashka. Yaytulla chasna kanapuk randika imapina imalayapi shuktajkuna kawsakuchun sakillakunami kanchik. Pastor kaspa, yachachikuna kaspa, pusakuna kaspapis, hatun kaskata yuyaskamantaka, riku kunchikllami. Chayka mana Diospak munaychu kaska. Chasna kaskamanta, kaita uyakuk paniku. Kikinka pusak kaspa, yachachik kaspa, kantak kaspapis, mana hatun tukunachu kangi. Chaypak randika tukuykunawan apanakungi. Pudishpaka suktak kunata yachachingi, kunangi yuyachingi. Ama maihankuna shina suh ima alli yuyaykunata kukpipis tapachispa churangi. Suktakpak yuyaykunata tapachik krijkunaka hatun tukujkunami. Paika yachak kaskata yuyaspami sukpak yuyaytaka mana valichin. Chasna kaspami piwampis mana alli apanak. Chaisina wauki, chaisina pane, kambak llaktapi tiyakpipis ama chayta manchaspa. Diospak munayta rurapaylla. Diospak sunqu munashka warmika suktajkunawan imashina rimanatapis alli yuyarishpami riman. Krij warmika tukuykunawan alli rikurinapajka tukuy tutamantakunami Diospak shimita alli rikushpa Diosman mingarishpa chay yuyaylla llukshin. Paipajka Cristumi punllanta mandaj. Shina kaskamantami Efesios 4:15 pi nishka shina kawsan. Efesios 4:15 pika. Shina kakpipish Cristomari uma. Pay shina tukunga kama mana llullapi kuyaypi wiñashunchik ninmi. Kay versupi nishka shina kawsashpaka. Chaypitaj sinchiyashpami imapish llulla kaypaktaka manataj rimashpa kawsan. Chaypak randika Cristowan punllanta wiñashpami Cristo shamukpi paishina tukuna kaskata yuyashpa alli kuyaypi wiñan. Shinallataj pinganayak shimikuna mapa parlukuna umajkuna nishkapish amataj uyarichun. Chaypak randika Dios solo pagui nishka uyarichunmi yuyan. Chaytaka Pablo llatakmi Efesios krijkunaman yachachirka. Kay shinami Diospak shungo munashka warmika alli yuyaywan causaspa pi mana huchachishka causa. Pi mana huchachishka causa na pajka Hebreos 3:13 pi nishka shinami causa. Hebreos 3:13 pi manarak chasna tukushpa kaishuk chaishuk punjanta yuyachina kuichi. Chaitaka kashnami nishka tiako. Kankuna manta shukjapish hucha umahpi amarak shungu sinchiakpi kunan causa kushpara yuyachina kuichi ningmi. Santiago 5:9 pika. Tukui krikuna. Kaishuk chaishuk hucha chispa ama huyana kuichichu. Hucha chikunaka zaki chishkami kanga. Rikichigari kankunapah huiska. Pungu japi mare ningmi. Romanos 14:15 pika. Chaimanta kaishuk chaishuk ama astaun hucha china kusunchichu. Astaun ampish kaishuk krikta. Ama yaki chinapak, ama urma chinapak, yoyarenakui chichu. Ningme. Romanos 15:7 pika. Chaimanta Dios ta suma guia chinapak, Cristo nyokan chikta chaskishka shinayata, kaishuk chaishuk chaskinakuichi. Ningme. Efesios 1:16 pika. Kankuna manta Dios solo pagi ninataka, mana shaikunichu. Nyuka Dios tamaña kushpaka, kankunata yuyarishpami mañani, ningme. Imatapish piñana kushpa, hatuntu kushpaka, amarrorei chikchu. Chaypaj randika, kaishuk kunami nyukata yaji yuyashpa, kaishuk chaishuk kuyayon manchanakuichi. Ama kikimpak ajipakya yuyay chikchu. Chaypaj randika, kaishuk chaishuk. Kaishuk kunapak ajipak roraichi. Dios solo pagichi. Kankuna uyashkamanta. Kushikushpami tigrapani. Kaikunata uyanata astawan munashpak. La Biblia @uio.telconet.net. Nishpa kishkangichi. Kaya kamachi.
1: La Biblia dice división kichuami. Dios pag yuyaita yachashunchik nishka uyanata wauki josewan uyachirka. Kikin yukanchiwan rimasha nishpaka. Ishki chusku kanchis ishki, ishki iskun ishki. División kichua, kitu jaktaman rimangi. Dios solo pagi kan uyashka manta.

tarmi kay pachapikaw sa kushpa ka ay kunata rurash pa kachina lushina kay chimish pa mandash ka chimana tarmi jari ay jidarap ka kikin kunana tayo ng rapak social, kultural, entretenimiento, religioso, programa ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lalaman ng lal